tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.